Awu Mr. Ngwenya, awu ingwenya engahlala emanzini madoda. Ehlala igudla ngaphandle, abanye begudla phakathi emanzini. Ngohlabana bemhlakaza. Bethu mpuka ngwenya ngeke abayilento ayiyo. Kanti lapha babemfunza khona bemthunqisela ngamafutha empepha. Abathi beguqe ngamadolo, ethi bacela inhlanhla. Awu kube nzima ukuphumelela kubo ngoba behlula inhlonipho. Kodwa uma esefikile wagadla umpuka ngwenya. Ufike wagadla ukhadla kuzwakala. Kucaca ngomakhizane kuyele eceleni. Kusho ukuthi usefikile umpuka ngwenya. Hayi ngwenya. Hayi, uyile nto yiyona ngeke ushintshe mngani wami. Hayi, ube muhle nje na.

Kabani no, umshaka 11 igiena la pona game ubani na uchuni ga 2026 ali eskati somkozo mvoka mkube otherwise umaskandi la pona game ofundile bena la pona game ushange wasehlalankosi bathi kweminye imizi otherwise usweti wodwa uthe la pona game ngizoguga wena izivule ngayo uhlelo isiqi South Africa seyikhona le nto yakangwenye izogqilaza between la pona game hora ke lesi ne hora la pona ke lesine uzawuthi shayu 4 uzabu so right wena ke ngapho ke ngasekhaya yenzeka lento nalapho na ke kuba nino ku 0687649969 nhlanhla ngwenya ku Facebook kube unhlanhla ngwenya 596 ku TikTok ethinanda 884fm ku x.com ulesine nje suka ngiphethe ingoma emnandi bathe ukhulumisa nomqhozo ya ngithemba uride lapho ngasekhaya uyibamba aphi inqakaphi lento.

0: Ti mandi non muovi pa non mai ti ngom non qua ti mandi wambi ha ti mandi wa bang bang danke
1: danke lapho emfeka mela thini ngithemba ukuthi ke nawe elapho ke sisibazo uthokozela ingoma ke lapha na ke kamashwabana nayithi imi ilomo ngiyakuzwa kwemela thina pelpel uyayibiza bafana bafana hey ai ai yabona indaba yabafana bafana ifana nokuphuma endlini uthi yazi ake ngihambe ngiyekulisa isitoro ngiyothenga amagwinya ufuna ungawatholi awu ai uzofaka icomplaint hayi engathi sengihlezi ngingawatholi amagwinya engathi senza ngikhokhela for ukuthi amagwinya ngiwatholi awu kwesithathu manje indaba ebafana bafana injalo nje ifana nokuphuma endlini yesitolo uphuma uthembile uthi yothenga hambe kuthiwa ama-fridi kuthiwa ama-fridi ngapha uthi yothenga ama-chips hhayi kuthiwa hhayi asaseziko injalo nje indaba ebafana bafana indaba ongeke uthi guarantee sure ngizoyithola lento noma kuzokwenzeka noma izowina siyobona nasekushaya indweba lapha ngomzuzu wokugcina ngale kwalokho hhayi hhayi mina themba hhayi hhayi angiyethembi ifana nabasebenzi laba abadiliva ukudla abasathemba-kele lo wathi edla ukudla komuntu nimbonile nje yena oshayelela abantu beyikuta laba pelipela ngathi benza ngekunye engathi bafuna ukuthi kushaya umhla ka-30 babe sebekhathulile hey futhi bakithi pelipela kubanje omunye ngapha ngase-Pine Town edla ukudla kwekhasimende awu hey futhi bakithi into enjani leyo ngempela u-ode kahle usuyakwazi manje ukuthi u-ode ubiza isithuthuthu sikulethele noma iphitsa noma ngayini losuke-ke uyi-odile hhayi umuntu ayivule endleleni avela umuntu ayivule nje ayishaye eshobodele ayifake esiswini engabutheni laphana-ke kulona-ke ikhasimende-ke nangumbhemu nanga into enje ngempela ngempela ungayithini ithiwani into enje ngempela ngavele ngakhumbula i-soundproof hey futhi madoda engayithengayo kuze kube namhla lokhu ayikazi ifike esuke ezweni laseshayina yabona amashayina avele ade hayi letha la sijime ngayo le nto shaye kuyona i-pinning kick aw khuya khuya aw yazaphela into yami ingafikile nanamhla lokhu ngisalindile hey we shijing ping lapho ngiyayifuna i-soundproof yami hey futhi madoda lento zokuthenga online zinhle kanti futhi zimbi
2: senze ilima lophethulo sacela mhlambe abantu bakethanisa
3: uze order le customer
2: yabo order le customer le
3: ngoba sengalusina
2: manje sidla ama order
3: sipi slip ngoba
2: sipi slip sal
3: ayithe bayo bakwelifoyilini le
2: order ha sengiphelile manje sengithengile nje wena ha usenze ilima wena mfethu ubona uthi thina sabakanga sabangali nawe usenze ilima
3: ukhona umchit uzohamba ngala nje ngiphethe lo game
4: hayi ngiyakuphela
2: ucela ini ucela ini usona le uthengile le
3: order uyalidla
2: and futhi uyalibona enjoy kusho ukuthi ujwayele le
3: ujwayele
2: akublopetrolo
4: hayi wasipensan
2: ula ula wena uthe umtshelile umjithi ukuthi uyothenga ipetros la ezansi
3: uthe
2: umtshelile wena
4: umanje ngibizwe i-order
3: bakhuluma
4: iqiniso
2: inkinga wena
4: i-order ngisuka nale Pine Town ukhuluma
3: iqiniso udla i-order lasePine Town
4: leli order leli ndiyifoyilile
2: ngiphelifeyile kanjani
4: lo lapha 36 lasewomafes
2: ima mfethu wena manje usufuna siku-understand noma ufuna sikholwe manje usuqala sicambela amangamani
3: ngathi uthengile order siyakutshena siyawushaya u-uber
2: nathi indami ngasho ukuthi uthenge ilo kuphela yokwehlisa manje senze njani-ke ngawo yini kumele siyenze ngawo ngoba manje wena ufaka thina enkingeni uqambela thina amanga nangomunye sibuya ngimazi ushayani lo pro ngimazi bakale kodwa manje nje ufaka thina enkingeni ukuthi asenze njani
1: kushuthi le nsizwa ayithi ngifuna ukuhamba ngisuthi ngifuna ukuhamba ngiwadlile ama-oda abantu eningizimu afrika kodwa into enje bafethu ungayithini ungayenze njani ngishile nje ngale kwale ngoma.

0: yabona nje umuntu emande ey angazi mina umuntu emande ukuthi kanti kusose kuyicala yini mawubona omunye umuntu unxoma uthi hayi bomuhle umkahle hayi umuntu emande ngishile nje ayilungile khehla kami sohamba kahle sobonana kusasa siwunika ibafana danki
1: ewo ngiyakuzwa ngiyakuzwa pholoba ha phela hey imbokodo ihlezi iphethe amacala ngokutshela isimanga lesi kwenzeka nje into encane sekuyicala lokho hayi hayi bahlezi babhethe amacala hayi bekezela ndoda kuzokudlula ehe nama ngazi ngithini into nje ekhona leyo ukuthi ngisho ngathi uyahlamba ubulunguza wabona umuntu ethi shazi waphindwa lunguza mawubonanga kahle wathi alunguza kanti bekudlulwe esifazane hawu selingeni cala baba ususe constitutional court ngitshela isimanga hawu yini ulunguzelana futhi ubwazi ukuthi uzodlula beniplani oh hey tshela phela 12 minutes to bekezela pholoba

0: Sigqi saseAfrika nonhlanhla ngwenya.
1: Ngisakazi ngiyayithanda le. Ngawona le mama ngitshena nje ukuthi iculo ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle emakhaya sengiyi-op.

0: baba bosiyalezile ukuthi silusebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile kababa ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ayi ngani yami ngizobonga ukumkhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi njani uzobonga mprofethi amandla akho mayechubeke asebenze amen
1: ngilela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane ngisizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangithathele ama-TV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje bangabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuturaf nofikela ubrown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuke sengiyahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground mangisingithingithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlosa abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba mavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe uyibona

0: ulahlekele umqondo wabona bamavula kuvanye ukuthi ubakwakhe ufuna ukumlanda futhi begcile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje uright nje uwumuntu nasekhaya nje osewumntwana olalelayo namafisi lawa ekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshayi bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngize la ekhaya ngithi nje bamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisene niqhubeke njalo nje nisibusise
1: Amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami ngumathobi ngohamba ngosesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhela khona imali namakhadi ami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese kufana nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese sizenzeka ingayo ngisebenzisile-ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwoletha namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubesewenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinda angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi

0: nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile. Ingavele ngabona baba ukuthi ubengekaza ibuyise le mali lomuntu. Le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba, ngakhuluma njengoba kade ushilo, ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami, ngababiza bonke abangikweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga nje, ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba, ngiyabonga kakhulu. Futhi ngiyakhola ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba, ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba, siyabonga.
1: Ungalelo ngiyakwazile ngoxo. Angizoma lento iqale nini?
2: Ungiqale ngonyaka oshile ngo-October.
1: Ngonyaka odlule ngo-October.
2: Yes.
1: Ngonyaka odlule ngo-October. Njengoba manje ngiyithandazela mama, ngithatha le ndlu yakho, kwenzakalani emlenzeni yakho?
2: Ngizumehluko.
1: Amen.
2: Kuyahambeka manje.
1: Kuyahambeka manje. Awunyakazi senyawo zombili mama, engathi seyinto eyitolo. Shayela loNkulunkulu ngabavuna kuvale kwezandla.
2: Oh yes.
1: Umama usephilile kade ahamba ngezinduku, but manje ngimbeka isandla ngathandaza same time waphila. Nkulunkulu akubusise mama, lokhu kufanele kusaphinda kubuye. Yes. Oza ma nangomunye kahamba ngenduku. Obusuna sikhathi singakanani mama wena uhamba ngenduku, ufakele shiphandishi.
2: 2015. Yebo.
1: Yes.
2: Kwase kuvuka idolo ngo 2020.
1: 2020 kwavuka idolo.
2: Ngase ngihamba ngenduku nomphela.
1: Wase uhamba ngenduku unomphela.
2: Yebo.
1: Kwase kuvuka idolo unomphela.
2: Yebo, kwase uthwa kuzosizwa ngase ngithake ibeme kancane.
1: Into engilethe la kumavula kuvaliwe yini?
2: Iwo nomlenze lo ngihluphayo.
1: Ubona khona ucabanga ufuke ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile.
3: Amen.
1: Ucabanga lokho.
2: Ngisebusuku ngilele ngicabanga nje sengithandaza ngiphuma bengiye ngaphuma la emsamo wakho.
3: Oh
1: Nkosi. Njengoba uzela uthela noma kanjani ngizokuthola kwabo uphilile.
2: Ithemba lami nje bengibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekukhulumile bavula kuvaliwe, ithemba lami kusho ukuthi kuzolo ukuthi ngibe nalo sengiphilile.
1: Shala noNkulunkulu ezandla mama from 2015.
2: Oh yes.
1: Ahamba ngabuhlungu phakathi ndokuyilanda zephansi. Nkulunkulu akubosise. Gogo ubukatunani. Ubukatunani gogo.
4: Kade kuhla ngothi kusukela ngikhethezela idolo ngoDisemba odlule. Ngacela umthandazo kodwa manje ngakukhontenyaka zayo phakathi. Ukhuphuke kuze kuzongiphula la.
1: Ngiyakuthola ukuthi bezama ukuzenza isithotho.
4: Ngizasolibingiphula
1: konke la. Amen. Manje ngikuthandaza manje kwenzakaleni.
4: Hayi angisakuzwa.
1: Awusakuzwa manje.
4: Yebo, yebo,
1: ngisakuzwa. Khona sengakhulela iphephana lakho ngibonge. Uphakamise kule. Mama gatha waqala ukukhula but namhlanje ophilana kakhulu. Mama ubekade enebuhlungu obungabekezeleki. Shala noNkulunkulu kama ufuna ukuvala isakhe.
2: Oh yes.
1: Yes. Ntanami bela thokoza kaleni kwena.
2: Ngaliphethwe ikhanda la ngiqala ngo 2003
1: uphethwe ikhanda.
2: Ngalokho ngihamba kodokotela, udokotela ngamazi la eThekwini.
1: Yes.
2: Nakomhlanga. Kwa last year ngakuzwa ukuthandaza eRedwayne. Ngase ngiza ke la ikhanda ngalokho ngiza. Last week ya.
1: Yes.
2: So sithi ngicathi kwaphe bekulwesini ukukhuluma eRedwayne ekseni.
1: Yeah.
2: Ngigeza ngemsebenzini. Ngicabanga ukuthi ukukhuluma ngalabantu base Eastern Cape. Wase uthi umuntu akathinde la kubuhlungu khona. Ngase ngathinda la endlele ukuze ngenhlangothini ekhanda. Kuthe lapho ngithintile ubaba ekhuleka. Ngezwa lomthambo la uqhumi.
3: Yes.
2: Isho leli kwangathi linenhlanhla iphuma izinto ezishisa.
1: Uzwa umthambo weso engathi
2: yaqhuma.
1: Uyazwa iso engathi kuneyinhlanhla.
2: Yebo, ngathi linenhlanhla.
1: Yes.
2: ngase ngalifaka ilo amanzi.

yokuba angangena ngishemnyango lamadoda nansi into engiyithanda kuwo athi lamadoda asizukubuyela emuva umfo wethu engalitholanga luncedo asizukusuka endaweni yosizo sibuyele ekhaya ngoba siyazi ukuthi njoba kade sekhaya vele ubeyozafe engalitholanga usizo kodwa njoba sisukile ekhaya seza la kunethemba lokuthi uma engafika phambu kwalendoda lendoda ingalikhuza lelidimoni elikuyena bese yaphila amadoda asibuyeli emuva kodwa angasizakalanga lo esamba ngayo namhlanje ngifuna sengivele ngeza umshipho ngase ngitsha ngendlini encane uma ngifika endlini encane ngavele ngadedela into engaziwa ngadedela amanzi amnyama ongazi ukuthi inkontrayi engazi ukuthi insizi yebhodwe ngadedela into emnyama umama uthi baba phuthuma uzobuka lesi sisu sami sesivele saboshwa ngathi kade ngiteta uthi lo baba mayibuya ngaphakathi ukhali ngembezi uthi kanti uyathakatha inwemavula ngithi mina baba kwenze njani uthi njoba ngiphuma athi uqeda ukumprofetha ucingo lingena ekhaya umama uthi uzumshipho wangena endlini encane

0: Baba nye mbusisa ni likege. Ni likege ni ashisa nkosi. Baba nye mbusisa loya kula. Gibegu pila. Emzimbeni wakhe makaphila pole. Leli cala makalinqobe makaluwine. Zonke izitha zakhe mayihlakazeke. Bonke abambheke kabi. Mabambheke kahle ngokuthula nangomusa. Amen. Sawuthatha incingo zabantu kulesi sikhathi. Sawuthatha incingo zabantu, sawuthatha incingo zakho. Mlaleli wami, nabanobufakazi siyabuthatha. Ubufakazi babantu uNkulunkulu uzokwenzela wavela wafona lona ngakayishi number kusho ukuthi number usowavela wayibeka ngenhloko kwamavula kuvaliwe soke mukela
1: amenkhulu
0: iyabona injani
1: yaphila
0: yabo masi ukuthi ukhuluma kwakho
1: indaba yami ithi izwile mnezela Amen.
0: Amen, mama siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise asibe nawe kule nkonzo. Inamba yiyo u 064-518-7159. Namba 064-518-7159. Fona ekhaya lomprofeti, ekhaya lethemba. Kwamavula kuvalo sokumukela.
1: Amen baba ngiyafona ngendlela enginezinkinga ngakhona ezinjone ingane zami zinenkinga lezenginazo
0: ngibizelwe wena mango lohlalo ngizoqeda lezo inkinga noma ngabe kuthiwe zeminyaka ziyokwesulwa nenyembezi mama
1: ayini impumelelo ngiphekwe impilo yami
0: ngibizelwe wena ma ukuzokwenza ujabule uhleke impilo izoshintsha Oh, nkosi yami abantu bakaNkulunkulu.
1: Baba uDokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
0: Yebo ma.
1: Bendiyiklina emsebenzini, kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion. Ndise-office yami ndirhola imali enjengemali.
0: Hayibo.
1: Ngenxa yomsebenzi kanozimanga ndiyabulela kakhulu babudokotela
0: wafika wazothenga izinsebenzo
1: ewe tata
0: wathola unoyimanga
1: ewe tata
0: manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina
1: ewe tata kunjani
0: Oh mntana msabonga kakhulu uthi xa kusikelela iqhubeka into zakho ziye phambili.
1: Yabonga tata.
2: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayibo ehe.
2: Bendikade indoda yami yathathwa intombazane. Dayalelwa ngumakhelwane bami ndize apha ecaweni.
0: Aha.
2: Ndafika ndathenga itshele litshele ezimile lekho. Lezitha.
0: Ya.
2: Manje sengitshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza pha kulo.
0: Ah.
2: Xa ndimbiza wabuya nyhani ndithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuyambeso sibhedlele
0: hayibo
2: kodwa yena ubuyile ngokutata ndinaye ngondikhetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata
0: ubuyile ubaba wakwakho
2: ubuyile baba ukhona
0: ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha
2: yebo baba
0: hayi mama siyabulela uThixo
2: yebo tata
0: hayi Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
2: Baba mavula uvaliwe ngizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
0: Yini oyibongayo?
2: Tata ngangazala ngomthungo, umthungo wami uyavula, uvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda. Umngani wami ngisesontweni lakho ngathenga umkhuculi ngiwuphuza, ngingena esibhedlela ngiphuma ngasizakala kodwa umkhuculi ungisizile. Ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
0: Umthungo awusahluphi manje.
2: Awusasuke kupholile uphelile kwawona uvalekile
0: uvalekile umthungo
2: bendirayithi tata kakhulu
0: ubukade ukuhlupha lo mthungo
2: bukade uhlupha ngene esibhedlela ndiphuma kodwa ngandiba ngithola umkhuculule ndaba rayithi tata
0: eyi eyi mama siyabonga
2: eyi ndiyabonga nangata kakhulu
0: hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo kwamavula kuvala sokwamukela
1: dokotela wena wenza into zemvelo
0: yebo ma
1: baba kunjani
0: siyaphila nkosi yami
1: ndiyaphila kakhulu baba kade ndinenkinga baba yezibongo baba ndinengxaki ye-ID ngenxa yokuba
2: isibongo sami kungaziwa kuyesona sona baba ndikhule ndingumntwana ozalwe intombazana idalwele ekhaya iminyaka baba emininzi ndisokola ndingayicholi i-ID baba nomyeni ami efuna ukundilobola engakwazi enxa yesibongo kodwa ngenye imini ndize enkonzweni yakho tata ndafika kwinkonzo yokuhlanjulula wandihlambulula baba kuphele iveki enye kweyesibini kwangena i-SMS namhlanje ndikucelela ukuba ndine-ID umyeni wam ukhokhile waqeda sathatha tata
0: ndiyabonga
2: kakhulu dokotela wena wenza into zenzeka
0: wofikileyo yankonzo yokuhlanjululwa kweyibongo
2: kunjalo tata ungavula kuvaliwe
0: zavele zaqhuma iinto zakho
2: hayi zavele zaqaqeka baba walobola umyeni wam namhlanje ndihleli nomyeni wam kumnandi ndine-ID tata
0: bekungenzeki lutho ngenxa yokuthi bekunenkinga ethinta umndeni
2: inkinga yasemndenini baba kunjalo baba
0: kodwa namhlanje usemzini wakho unethezekile
2: ndinethezekile baba ndifake ingqovungqovu enkonzweni nje baba ezayo ndizobe ndikhona tata ndihamba nomyeni wam
0: mama siyambonga unkulunkulu siyambonga nobaba sibonga nje ukuba uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njani umuntu
2: ndingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketa ngaboshiwe tata
0: hayi siyabulela ma
2: ngiyabonga tata
3: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami ngumathobi ngohampa ngosesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikile ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhela khona imali namakhadami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafoni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese kufana nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese sizenzeka ingayo ngisebenzisile-ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwoletha namhlanje emini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade efikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubezokwenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe ekubeni ngamsiza ehluphekile ingavele ngabona baba ukuthi a-a ubengeke azayibuyise le mali lo muntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kade ushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababizwa bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hhayi baba ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu hhayi mana njalo baba siyabonga
4: mprofethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga mavula kwaliwa kade ngifikile izolo

0: nikeza baba insebenzo yitshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma owashona usena 6 years washone njengendlela engacondakali into eyenzakalile kababa ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula le nto ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakhuma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi njani uzobonga mprofethi amandla akho mayechubeke asebenze amen
1: mavula ngisangithathele luthuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngiye ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngiye ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngale ndlela kade uyichaze ngayo ngiye ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngiye ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona uMay imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye insebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami ngiyabonga kakhulu
2: babudokotela ngithi ngingivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njengoba ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kuba ngconywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasujona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right sengi-right ngiyabonga baba
3: babudokotela babumavula babungena bezuke tlufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthi wasinika insebenzo zakho lasebenzisa insebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetsa ekhasini ndino 300 rand ndabhetsha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetsha ngowesibini ndadliwa ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho ndisebenzile ndaba rayithi ndiyabonga baba
4: ngitsha ngicacela ithuba ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi mina ngingoma ngumhlongo wasehluhluwe namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona ngike ngagula agula iminyaka nje cishe iye kwi-8 ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi ngingaqala ngaba njengomuntu ovuka inyawo kwathiwa nginomeqo into yakhona yasuke enyaweni yahlala eqolo okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi so-ke bengilokhu ngehla ngenyuka ngihambe ngicela usizo ngiphungene ey'bhedlela ngiphuma noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi bephinde bengikhombe kwenye indawo kuthiwa yane ejozini ngiye kuthiwa yane emanguza ngiye akukho nje la engingabuyi khona kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engelapha ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi ngiphinde ngihlale phansi khokhe kakhulu sadliwa iy'nkomo sadliwa iy'mbuzi sikhokha siphuma singena ngafika kubaba uMavula ngililahlile nje ithemba nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi inkinga isekhaya egcekeni njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeqa njalo ilapho ekhaya egcekeni nje iyaphila ngaqala nje angangakholwa ngabona nje ngathi ayi engathi into eyodwa nje nala ngihlale ngihamba khona ngempela ke wafika ekhaya kwami njengoba ithembisile ukuthi uzoza wafika hey ngempela yaphuma into ngayibona ngamehlo kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda into nje owawungayi-understand ukuthi yinto enjani namanje nje angisazi igama leso silwane ukuthi silwane sini saphuma siphila bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha angaze ngiphinde ngihlale phansi hambe ngiqeda inyanga yesihlanu namhlanje ngiyayihambela sengikwazi nokuya kuyithengela emoli sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into and ngingaqala ngasebenzisa induku nginovalo lokuthi mhlambe ngizowa hayi ngiyamangizwa hayi umzimba uqinile impela so nje ndlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMavula kuvaliwe mhlambe ngingamkhuthaza nanoma ubani ukuthi hheyi ungalilahla ithemba uma ungakafiki kubaba uMavula. Amen. Yabona.
5: Bomprofesa kwamukela.
6: Yebo baba njani?
5: Mama ngiyaphila wema.
6: Wo baba nginenkinga lana ngihlale ngizama njalo izinamba zelotho.
5: Ya.
6: Ngizisola ziyangigeja okanye zibe ntathu engizitholayo.
5: Ya.
6: Kumele zizibe usikisi. Ngicela ungikhulekisa kulezi endiyidlalile. Ngiphume zonke
5: ezixakekile. We mama, mangathi uwina lelotho ungangiphani?
6: Hawu baba. Hawu. Ibahlukanisa phakathi.
5: Yay! Ay ay ay ay ngiyabonga ukuzwa leso sibusisa.
6: Yebo baba.
5: Kulungile wema ngizokhuleka mama ngizokhuleka mangiqeda nje abantu ngizokhuleka ukuthi uJehova akakubusise mama impilo ishintsha ngoba njengoba ufuna ukudlala ilotho njengoba unentshisekelo yelotho kunesimo ufuna ukushintsha phakathi kwegceke.
6: Yebo baba.
5: Ukuphi nendawo?
6: Ngisefolweni.
5: Usefolweni?
6: Kodwa njenga manje ngilemsebenzini.
5: Hawu. Uyasebenza lesi sikhathi?
6: Ngisejalidini.
5: Uhlala khona?
6: Uhlala khona baba.
5: Uyaphuma yini nge-weekend?
6: Yebo baba, ngiyaphuma.
5: Ubonakala uzwala kathi kodwa umdala nje. Bakusasebenzisa ejalidini umdala?
6: Yebo. Ngimdala.
5: Unangaki?
6: Mina 54.
5: Una 54? Le number le ofona ngayo eyakho.
6: Yebo baba eyami.
5: Angezwa ma.
6: Yebo eyami.
5: Lalela we mama awenze kanjani uyazi?
6: Yebo.
5: Ngolo shalo uzobe usebenza yini?
6: Yebo ngizobe ngisebenza.
5: Oh, ngesabathu uyasebenza ngesonto uyasebenza.
6: Angisebenzi ngesonto.
5: Kulungile wemama, yabona njoba ngikhuluma nawe uthi uJehova anginikele kuwena ngemali engango 500 rand.
6: Aw baba, ngiyabonga baba.
5: Ngicela mama uzoyilanda ngesonto.
6: Aw baba, ngizokwenza njalo. Hawu ngendlela engixakeke ngayo.
5: Uqokusazibani ngoba kuthiwa nguthele lento okufudumala njengoba phela usebenza ejalidini uqokusazibani ulaje noma umedium
6: umedium ubaba
5: wemama ngizokuthengela ijacket kanokusho egqokwazi umama oza ngesonto uzolanda 500 uphinde uzolanda le jacket uJehova uthi anginikele kuwe ngalezi zipho.
6: Aw baba ngiyabonga inkosi kubusisi.
5: Ngiyabonga ma. Khululeka ke mama indlela yokuba ngikubone ilula. Njengoba kade ngibuza ukuthi inamba yakho uzothi uma ufika kumina uveze inamba bese ngicheka le namba esikhuluma kuyona la ngizobe sengiyakubona futhi wena ngizokubona ngiyakumajina ngiyakubona uhamba ukhokhoba. Kulungile ma sibonane ngesonto.
6: Amen baba.
5: Kodwa uthanda ubani wakabani?
6: Uthutsile kwakangqobo.

So lezi zinto sezihlale izinsuku ezingaphezu kwezimbili zihlezi lapha emsamo, sitheme siyokhuluma mesiyothetha idlozi, lezi zinto bezilapha ya emsamo. Ngiye ngi-advise-ke, yebo kuyahluka ngoba kukhona umkhuba wasekhaya, kukhona umkhuba wasekhaya isakhula ngawo ogogo benza kanje, meku khona into ebekwe emsamo. So ngiye ngithike lokho asingakukhohlwa ukuthi ogogo babenza njani. Ema amanye amakhaya uthola ukuthi kuke kuthi mhlawumbe mase kudlulile umkhulu abize wonke umuntu kuhlalwe phansi kudliwe as umndeni. Yabona? So uyabona ukuthi uyazi wayekwenzelani lokho. So ngiye ngi-advise ukuthi ke singakulahli lokhu okusekwaba abanye bazothi usiko, kanti cha akusilo usiko, umkhuba wasekhaya esawufundiswa okhokho noma esawufundiswa umkhulu walapha ekhaya noma ubaba walapha ekhaya ukuthi thina senza kanjani. Ngoba lezi zinto zisuke kanti sekukhulunywa nginedlozi noma kukhulunywa nabantu abadala bezila emsamo, kwaphinda zalaliswa la emsamo. So abanye abantu eminye imindeni ikithande ukuthi lezo zinto kube izinto eziphelela kuthina bantu bala ekhaya, mhlawumbe zinikwe iy'ngane zidliwe yithina ngendlela yakhona, kodwa zingaze zaphumela kubantu bangaphandle. Abanye abantu bake bathi hayi mhlampe akube eze iy'ngane, nikani iy'ngane kuphela, azidliwe iy'ngane, zala ekhaya. So injoba sithola lo mbuzo obuzayo ukuthi zenziwa njani izinto zasemsamo. One, fanele siqale sibheke ukuthi thina la ekhaya besenza kanjani osikhule umkhulu noma ugogo noma ukhokho wala ekhaya, safundiswa ukuthini bese sesenza kanjalo. Two, siphinde siyibhekele thina-ke ukuthi lezi zinto lezi eyisemsamo izinto ekade sikhuluma sinxusa kubantu abadala sezivese zibekwe laphaya emsamo. So ngesinye isikhathi awukuze kwakuhle ukuthi sizithathe siyozinikeza abantu bangaphandle, izinto engazokuthi zingaphelela khona la kuthina, kube ithina la ekhaya esizidlayo. Ngoba bezilaphi? Bezisemsamo wala ekhaya. Bezilaphi? Beyithethela idlozi lala ekhaya. So kuya ngekhaya nekhaya ukuthi lona likholelwa kukuphi, ikhaya nekhaya ukuthi lona likholelwa kukuphi, then bese senenza lokho nina elikholelwa kukona. Kodwa nje isikhathi esiningi amakhaya amaningi kuke kuphelele kubona, kuke kuphelele kubona njena, kudliwe ibona bodwa ngoba into esihlale iy'nsuku. Yes, isilwane omunye umuntu uzothi hawu ngoba iy'nkukhu siyayibeka nje, iy'mbuzi siyazibeka nje, sikhulumele kuzona. So lokhu kuhluka kuphi? Kuhluka ekutheni lokhu kufana nokuhamba, ke ngenza isibonelo nje esizoba lula. Kufana nokuhamba, ukuhamba lolu lesike sithi umancishana. Ukuhamba lolu lesike sithi umancishana akusilo ukuhamba olukhiphayo kuzwa abantu sebehlezi sime befika bezolanda igqoko kuthiwa hayi hayi sesiphelile isiZulu, omunye bese sethi hayi khipha umancishana, sikhiphele umancishana. Ukuhamba umancishana ukuhamba kahle kahle njena nalo kufanele liphelele khona la ekhaya, khona la ekhaya. Uthole omunye umkhulu abize ngisho abazukulu athi noma ungabeka njena iy'ndebe lapho, phuza phuza phuza, beka iy'ndebe lapho. Ngobani? Unakho ukuqonda ukuthi yinto ekufanele iphelele la ekhaya, ingaphumeli ngaphandle. So nakho lokhu kudla kunakho ukuthi kufanele sikubuke ngaleyo ndlela, ngoba sithe siqala saze sayoqeda umsebenzi sikubekela emsamo, sinxusa sicela phezu kwakho bekula emsamo. So

sikuzohlatshelelwa ngalena umsakazo inanda 88.4 FM. Singena kamnandi ngosnezi esho njalo kungulwesino oluhle kanti ngaphambilini siye sathola ayanda ntanzi yeyinkosi yami ethi baba ngiyabonga siyabonga nathi ekuseni siyabonga osukwini kungulwesine lomkhuleko o nkosi yami lwesine lo mama onkopheza bozimanzi ababubulayo bese befundisa amadodakazi abo ukububula hawu lwesine lwethu we madoda kaNkuluNkulu weyinceku ezisakholwa ukuthi uNkulunkulu unguye umili ngunaphakade noma sesihlulekile sesithwele imithwalo kodwa siyibeka kuye uyena kuphela ongumqalisi nomphelelisi wempilo zethu sizohlala nawe kube mnandi hayi siyakhuleka namhlanje 10 o'clock uncovering sithi ngaye konke kuyenzeka 11 o'clock sizothola ukukhuluma kaNkuluNkulu osukwini lanamhlanje kodwa nje indumiso igcwele mkhosi ake sidumiseni ke sibonge yazi phambana nesimo ke njengamanje phambana naso phambana nesimo right now kuthi noma ngabe kuthiwa ziyale wena ubusu uthi ngiyalela khona khona uNkulunkulu moya ingcwele ungiholela khona kuthula makube kunina ekuseni bazalwane.

0: la ethi uNkulunkulu uzokunikeza umsizi onjengawe.
1: Alright.
0: Yeah, yizo lonto. Shukuthi unikeza umsizi onjengawe. So sengiyazama ukubheka ukuthi umsizi onjengona Nandipho Ntokazi kodwa wawuzoba umsizi onjani? Uthe wena last week ubungayikhetha yini? Ngibe neshow singangengeze ngiyikhetha. Singakafiki njengane nomuntu. Umama nje yalo mama thizeni uzuthi uzuyiblame kwa wena ukazazi kwa wena kusenezinto
1: ngakubuzwa umqondo ngoba
0: akahle kahle ukakazazi noma futhi ungabizwa nje ubeke khoneni la kuthi njengoba ukhala kangaka ukhala ngokuthi ufuna ukuthandwa uthandwa ngendlela efanele kule ufuna ukuthandwa kanjani kwa wena udidekile ukuthi kahle kahle mina njengonandipha ngifuna ukuthandwa kanjani kodwa ngibhizi ngithi angizazi ngoba nginjani kwa mina ngiyikhethanga kuqala lento le ifana nento yakasho umaceqa yathi bantu besifazane sengikhuluma nje isifazane kakhulu awuke nje before uyofuna ukuthanda umunye umuntu wakumunye umuzi qala uzithande wena ngizofuna ukwamkelwa wena ndlovukazi kwa mina ngizamkelanga kunezinto nje
1: ukuthini ukuzamkela ngibuzo wesibili but ngisafuna umaceqa bingelele njengoba ubingelele bese siyayingena ukuthi kahle kahle mothi fanele ngizamkele ngizamkela ngubani hayi guys ngizimbuza cela ubingelele
0: ngiyakuthathela ukuhleka kanjena oh ngicela ubingelele kufeni usisidadipa elabi yazi ngiyayibuka lento ukuthi iBhayibheli uma lithi ngizokunikeza umsizi onjengawe lapho lisho mina wesifazane ngiyoba umsizi onjengaye
2: yo
0: idiphu lento bafowethu umsizi onjengaye
2: oyishende oyisho kulo
0: ehe okusho ukuthi imposti yethu sishade singekho show si excitewa status
2: sure
1: yeah nokuthi phela mina sikhuleka ukuthi angibaza bamanje sikhuleka kuthiwa ena
0: uyokandelaphi
1: yokuthi nje ukuthi masiqeda ukufunda kunokufunda kwangayinto eqhakambiswayo ukuthi
0: uyokandelaphi yes so singene emganelweni iphi singekho show yazi ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi lento angithi unyaka nonyaka uNkulunkulu makedela ueda nengqondo koko kuba nzima uma uedela unyaka ingqondo inga edo koko kuba nzima kulowo muntu noma kulelo khaya noma kulowo mndeni so khona la ukubona ukuthi njengoba ngiedelwa u 39 years nginendlela yokucabanga engibona ngayo ukuthi ay mina ngithandwa kanje ngempela ke futhi angifuni ukuthandwa kanjena kuukuthi ngenxa ukuthi edwe nengqondo siyakwazi ukucommunicate ngendlela eright ukuthi ngiyacela nenze kanje ngicela ungenze kanje ngifuna onginakekele kanjena but ungenele kuyoganelaphi umhlambe wena uthanda izimbali
1: nama goosebumps
0: yes mhlambe wena uthanda izimbali
1: no cute ba
0: mhlambe indoda ithanda iart ndiyabothanda kahlahla ikhonke lento eh kodwa ngenxa yokuthi kwakuthiwa uyoganelaphi ngithi nje umusa ke kaNkulunkulu wasihlalisa labo 23 years emzini yabantu umusa ngoba awungenanga uneshow yeart noyimbali kodwa kwaya ngokuloko nikhula nikwazi ukuhlala phansi nithobelana ngoba ibhayisekile emalihamba ishovu zakhona esinye masiphakama esinye fanele sibe sezantsi uma ikeza nyuka zothu liyalokha uma zehle zothu liyama so kuhanjwe leyo mpilo njengoba ukuthi ngelinye ilanga isishovu siphezulu esinye isiphansi
1: kwamoshakala yeah now Nandipha ungazithandanga wena fanele siqale uzithande wena uthanda kanjani
0: palala wemphathi khona
1: into ngopalala bangifuna ukuvusa
0: ukuthi uzithanda kanjani wemphathi konto ke wayisho kunkonzo yama girls girls talk la ukhuluma ngama amasayini abantu ka ama
1: language
0: ama languages awu five cabanga ukuthi ngizithole ngalela langa
2: hey
0: I'm being honest I'm being honest mina kunini mhlawumbe 2 weeks back
2: intya last month
0: yonke lento ngoba uthemo uchaza wena wathi khona o primary no bani secondary ngayibona lento ebengiyitshe ukuthi ngiyiyona love language yamba kuyona yayizo ngisho ngayibheka ngazobheka mina ngingazohlala namphansi ngabheka ukuthi okay ngiwubani kanti mina uPalala ungubani uPalala uyilomuntu lo Ntokazi ngisekune gamelisha uyilomuntu lo othanda

0: ukunakwa ukubukwa bayizo lento ngishoyo uthanda iquality time ngumuntu wequality time noma ngathiwa ke isefonini shuthi yeka yonke into mangifuna ukukhuluma nento ebalekile ngibuke yeka yonke into ngoba ngishukwasha izinto ngithi wenzani lapho ngiyezo khonte kwasha zemuva ngibe ngikufonele ngoba ngifuna nekhwasha zayiyekwa yizo lento ngishoyo ngibese uyangibuka ngiyakubona anginandaba nezimbali namani kuhle kuya eda yayizo ndaba ukungikhipha zonke lezi zinto phakathi yabo leyo kungilalela unginika isikhathi ulalela umsangano wami
1: okay wena ke lo msangano wakho ke wena kubunga ulalela yini ufuna ulalela ngoba ngifuna singene kuthini
0: ukuthi
1: mina njengomapule nje ngempela uma ngabe ngithi ngifuna ukuthi umuntu mina lokho ngiyisima
0: kanje kwempathi ngizowuphendula nje kule lo mfundo khona nami la ngibone ngeke ngibone khona ke lo msangano wami usudinga uNkulunkulu kuphela amini yangixaka hayi ngabe ngidlala kwesi skathi I'm being honest ngike ngiyithatha ucingo ngithi ukuthi ngifanele ukuthi sengifuna le quality time yami hayi ngibona ukuthi hayi ngifuna bye sesikhonte ngifuna ukuyisho ngiyabodle kwamina iyangifuna lento akekho umuntu ongamela lento uNkulunkulu kuphela ngiphendula
1: uNkulunkulu okuphi okambela lento
0: lo kimi lo ngihlali naye ngixoxa naye
1: ngisho njoba wena uyiyeka awubonje uyena uNkulunkulu lento emisafokensisayo naye ke nje uqoqo
2: kanti bakwathi
0: xa yena uthi ngise ngimdabukele ukubona ukuthi xa inkosi ayiyekele indlela into yamgwa wena izokuchaka wathi umuyo wakwabona yena uye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu zisezeziningi kakhulu hayi uhle noba lapho ukuthi ngazumbuze uyabothi ayibo ngizoqala ngapi kule nto kwamina ngingedwa iyangihlula
1: yeah
0: bengeke ngizamkele nami bengeke ngizinikele quality time engiyifunayo inkinga shothi kwamina ngiziqondi kwamina ukuthi ngiyini engiyifunayo
1: yeah bafowethu sikule topic kahle kahle ethi asijuleni singene kuthina ngaphakathi ngiyathanda futhi nale esivezayo manje iyaNkulunkulu ukuthina because izo senze sikwazi ukwenza ama decisions
0: all right
1: ngoba imali uNkulunkulu uthishona la umbeke khona usazi ngiyena kanti la ma decisions owenza anobuNkulunkulu
0: khona la ukhona
1: la ukwenzakala all right asizame ke ukuthi because nawe usacabanga lapho usasekhaya usahleli noma uya drive noma ukuphi cela ungene wena sikhulume nawe ukuze konke kulunge amen sishone ngala kancane nje kancane

Nkosiyam. Ah, my God, my God, my God, my God. Siyabonga kakhulu, mana. Siyabonga mprofethi kaNkulunkulu. Siyabonga ukuzwa amazwi angaka kulolu suku lanamhlanje. Ngiyethemba ke mkhosi wami nawe sihamba ijele efanayo nawe yokuthi siyangena ekuzilungiseni, siyangena kithina ngaphakathi, sizama ukuthi izinto ezisihlulayo singayifuni kwabanye abantu. Ngicela ukuphinda ngikusho lokhu ukuthi izinto ezisihlulayo asingayi kuyilanda kwabanye abantu, asingaprojekthi bafowethu, because le nto yokuprojektha ilimaza yonke into. Into ekuhlulayo ungayifuni komunye umuntu, zama wena ukuyisiza ukuthi leyo nto uyilungisa kanjani. Nezinto ke futhi osublame kakhulu abantu ngazo ukuthi wena ena wenziwe ubani bani ukuthi ube kanjena, aena akuqale phansi futhi manje ukuthi uqaleni ukumblame, uqaleni ukubona ukuthi omunye umuntu wena ukontribute ngani kulento le asuke usuke ukhuluma ngayo. Alright, ake ngizwe kancane la tamati konje wena inlot ngizwe.

Yebo ke bakithi ngayo ke leyo ngoma singenisa ke yona ingosi emnandi kakhulu ethi nje bayazikhulumela. Alright, ke I guess vele nje sifuna ukumenza sithole ke bona abantu bezikhulumela namhlanje ngokuthi ke kwenzakaleni empilweni zabo. Ufakazi bokuqala nqa mangube sokuthola ubakhe ke usisi laphayana umama ulo usidudla esincane. Wala pitazin woki uba professor inkosi yakhumbula nge Knights of Plenty inkosi ikhuluma ngokuthi khona abantu abahambelwe ingane

0: ngabuye ngisuka entambili engumamzondi umathuli ngesibongo sokuzala uthusingeka
1: kuthi le mama kusibongela kwakho enkosini isekwenzele nomangaliso ngaka namhlanje
0: ngiyabonga enkosini ngoba kade ngifisa ukuba ngizibuye kade ngafisa ngisho ukuthi ngiyabonga enkosini somlala.

0: I see something else well. Ngibona inkinga emaphashini esifubeni. Ngizokhuleka namhlanje. Namhlanje ngizothi nje sikhulekela amandla. Amandla ezwelelana akwenza konke. Ukuthi azokwenza kuwe. Ngithi mina kuwona unyaka ukukhuluma kakhulu lo. Unyaka ukukhulula amandla ezwelelana akwenza konke. Okay, seza la khona umuntu, ngibona umuntu ovuvukele enyaweni uzube nesilonda. Uvukale inyawo, cela ngijoyine nalowo muntu. Cela simlinde loya, ngoba ngathwele ngidinga kakhulu uhamba ngendlu. Siphakise izandla zethu sonke. Hambe umama phenga yakhe lenduku bathe bale nkinga zokuhamba bonke bazophuma behamba namhlanje mama simama
1: yeah
0: so lesa ngana ngaboni mama
1: oqala ngolukhana nje ba emva kafuthi nje ngaqala ngavalisa
0: yeah be open
1: Ngabona ngathi umnyango lo.
0: Ngabona ngathi umnyango lo.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
2: Thola insebenzo zika Dr. Mzinto Ngema, uMavula kuvaliwe, uNozimanga, isiwasho esivula inhlanhla, uMashanela, isiwasho sokuxosha izilwane, uNgiyafunga ngiyagomela, induku yokushaya izitha, isiwasho sezidalwa, uMvula emaphupho, uMphakamisi, isiwasho sokukhushulelwa isikhundla emsebenzini nokuhlonipheka emphakathini, uMali eningi, isiwasho esisiza umuntu ke ophelelwa imali ezandleni siphinde sivule inhlanhla yemali, uMkhucululi, imbiza elapha izifo egazini, sibala oshukela, iPP umhlume kanye nezinye isihlephula mbhede imbiza yenza ke ulangazelele inkonzo yasekamereni yenze nejabule nobabili uqolo liyadansa imbiza yokuchatha eshaya amathekethe anamathele eqolo ifoto likamavula kuvaliwe elinenyengelezi lenza ucashe ezithenzakho kanye nensizi kamahuwa yenza umzimba wakho uqine ilwe nomeqo nombulelwa nokunye nokunye ungasali izikhathi zokusebenza bavula ekuseni ngo-7 kuya ku-5 ntambama emantsela 110 kungeni road kanti njalo ngo-6:30 ntambama kuya ku-7 uyatholakala ku-1KZN TV channel 261 mlalele kwinanda 88.4 FM ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo-10 kuya ku-11 ebusuku nango-5 kuya ku-6 ekuseni kanti ngempela sonto ungena ngo-3 kuya ngo-4 ekuseni ngesonto usuke ekhona ekuseni eqaqela abantu izinkinga zabo ngo-9 ekuseni kuya ngo-6:30 ntambama ngolwesibili kunenkonzo yamakhandlela lapha suke lungisela khona abantu izidalwa zabo alungise umsamo inkonzo yokuprofeta uze ungaphuthelwa sinethulela uDr. Mzinto Ngema uMavula kuvaliwe ijaji lamajaji umenzi wezinto zenzeke usekhona baphila abantu baphuma enhluphekweni emsakazweni wakho ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo-10 kuya ngo-11 ebusuku kanti ngomgqibelo nangesonto ngo-3 kuya ngo-4 ekuseni uDr. Mzinto Ngema ijaji lamajaji baphila abantu
3: ngabe unenkinga kahlukela utholele imbiza uMkhucululi kaDr. Mzinto Ngema uMavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona uNozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi uMashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi kunumber 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8 114 Noma 064 533 3512.
4: Ngiyakubingelela mlaleli wami, ngiyakubingelela mphulaphuli uDr. Mzinto Molefe Ngema. Ngiyisithunywa sika Jehova. UJehova ungithumile ngingumavula kuvaliwe ngiphethe ukhiye wezulu ngiphethe ukhiye ukuvula into zakho kuvalekile kwezeyimali kuvalekile emsebenzini kuvalekile emndenini wakho kodwa ungabusakhala sulo nezonyembezi sengifikile ngithunywa uJehova ngilethe impendulo esimeni sakho ake ngithandaze nawe ungumdala wezinsuku uyinzulu yemfihlakalo wawukhona umhlaba namazulu engakabi khona awuhlulwa izimo kuzo zonke izimo ubuvela unguNkulunkulu uvela unguThixo ngiyakhuleka namhlanje ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli ngikhulekela isibusiso kumlaleli konke obekade dliwe isikhonyana ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabu uya kuphinda phindiwe uyisimsedari yaseLebanon uphunzisa imbabana izwi lakho liyaphila dalokusha dalokuhle dala phezukwanawo umntwana wakho ngegame namandla ngegama lika Jesu thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye amen
5: mprofeti ngithangibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga uMavula kuvaliwe kade ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into yenzakalile ka baba ufikile umaye ephosheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi njani uzobonga mprofethi amandla akho uma echubeke asebenze amen
6: ngilela ubaba nomama uMavula kuvaliwe nabazalwane ngisizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangithathele ama-TV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje bangabe mhlampe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuntu raf nofikele ubrown ngasebenzisa kona kuthe ngosuku lika 7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground mangithi ngithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi ebaba uMavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe uyibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayi phambili ubaba uMavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi ubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba uMavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje uright nje uwumuntu nasekhaya nje sewumntwana olalelayo namafisi la wayekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshayi bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngizela ekhaya ngithi nje ubaba uMavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisene niqhubeke njalo nje nisibusise
7: Amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngohamba ngosesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhela khona imali namakhadami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa besifuna nje nokuthi nje besifuna nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake kuwolethe namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayi bo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane hayi bo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsize ehluphekile. Ingavele ngabona baba ukuthi ubengekaza ibuyise le mali lomuntu. Le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangkweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga ngiyabonga nje, ngifuna ukufika ngizobonga.
8: Bantu baseThekwini namaphethelo, kwafika ukuphila. Nangu uNkulunkulu uhambela indawo yaseThekwini namaphethelo. UDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe ukulethela i-prophetic night. Lapho kuzobe kuvulwa khona isibusiso semali empilweni yakho. Inkonzo yokusa, inkonzo ezoqala ngo-6 ntambama iphela ngo-6 ekuseni. Lapho kuzobe kuvulwa khona isibusiso semali empilweni yakho. Umavula kuvaliwe uzobesebenza nozimu nomjuluka. Kuphi khona? Emantele, e-110 umngeni uthi ungakhohlwa ukuphatha umnikelo wekhombo ongango 250 rand nje kuphela. Uyitholele insebenzo yomprofeti. Umprofeti uzobe khulekela bonke abanezinkinga, uzolanda into zakhe zebuyo sathane, konke okudliwa isikhonyane makubuye. Umprofeti uzobe khulekela bonke abanezinkinga noma ngathi unahlobo lwenkinga. Inkonzo yobusuku bonke izoqala ngo-6 ntambama iphela ngo-6 ekuseni. Uzolanda into zakhe zebuyo sathane. Sithi inde 031 023 05 12 noma ku 076 664 8114. Inkonzo ka 626 yoqala ngo 6 ekuseni kuba u 6 ngakusasa. Phatha umnikelo wekhombo ka 250 rand uyitholele insebenzo yomprofeti ngomhla ka 12 kuJuni wona lo.
9: Sibonge kakhulu, sibonge kakhulu zonke inhlelo eseyingenile. Ngicela ukuthatha nethuba ngikubingelele mlaleli, ngikubingelele kwisiyathuthuka FM ngesiqubulo somprofeti, isiqubulo esithi kwafika ukuphila. Mlaleli wenanda FM, ngiyakubingelela kakhulu ngaso isiqubulo esithi kwafika ukuphila. Sibonge kakhulu uNkulunkulu ukuba asinikeze lelithuba elihle kangaka. Kuyinjabulo, kuyintokozo kimi ukuba ngizokhulekela wena mlaleli wami. Ngiyazi ukuthi kudala ukhuluma nabantu, namanje ngiyayibona ifoni yakho kudala uyichofa, unama message owasende kufeni, amanye wasende mini, amanye uqeda kwasenda, usendela abantu odinga ukuba baphendule kodwa kuze kube manje abakaphenduli. Nangomunye ungenile, nikubiza ngokuthi yini konje lokho, ukupolitika. Ya ukupolitikile kodwa akakasho lutho. Uyayibona yini ukuthi imbi kanjani into yokufuna umuntu ozokhuluma naye kodwa engabibikho umuntu orespondayo esimeni sawo? Namhlanje ngiyafuna ukuba ngikukhulekele ezinkingeni obhekene nazo, ngifuna ukukhulekela kwizicelo onazo, kunezinhlelo onazo engifuna ukuba ngikukhulekele kuzona. Ngifuna ukukhuleka nawe mlaleli wami. Ngesonto leli lakusasa ngiyakumema laphana eThekwini Mantsele number 110 kumngeni road. Ngizobe nginomukhuleko ngesonto. Lo mkhuleko uspecific izinto ezenzakalayo ezweni esikulona, uspecific njengoba sizwa March and March kunezinto ezikhulunywayo ezingamaqiniso uma uzilalela, ngoba siphila kuyona le South Africa. Siyazibuka izinto noma abanye bethu singeke emadolobheni, siyeza ukuthi emadolobheni sekwenzakale ini, ya yenziwa ibaphi abe abantu. Ya sengisho ukuthi ke siyazizwa zonke lezo zinto. Ngesonto uNkulunkulu ubekile kimi ukuba asibe nale mkhuleko wokukhulekela ukuvikeleka kwakho mlaleli lapho ekhaya ngiyazi ukuthi izitolo ozisebenzisayo izona lezo zabo kufika manje uNkulunkulu ubekile umkhuleko esizowenza ngesonto ya ngifuna wonke umuntu aphathe umhlabathi wala ahlala khona ngoba kukhona isitolo esinisizayo kuleyo ndawo phathe umhlabathi ngifuna ukubamba ngesandla sami bese ngithandaza bese ngithi uNkulunkulu vikela abantwana bakho abaphila kulomhlabathi ngoba asazi ukuthi sitha siplanani njengoba ne date isibekiwe manje mina okwami njengomprofeti ukume esikhaleni bese ngikhulekela wonke umuntu ophilayo na wonke umuntu okholelwayo emandleni omkhuleko sizwile kwesinye sayikole sabona nala kwezoxhumana ingane zithathwa ngama ambulance ziphuthunyiswa sekucaca ukuthi sekukhona ezikudlile zase ziyaphazamiseka lento idinga umkhuleko lento idinga umkhuleko bayazi abantu abahamba umprofeti umavula kuvaliwe ukuthi ikuphi engengakukhuluma nabo ingakho ke ngithi lento idinga ukuba sikhuleke ngendlela engumangaliso ya lento idinga ukuba ngikwazi ukuthi ngikukhulekele ngendlela engumangaliso ngesonto ke mlaleli wami ngizobekhe ngikhuleka njengomprofeti ngicela iprotection kaJehova empilweni yawo wonke umuntu owakhele iningizimu Afrika. Ya, namhlanje ngifuna ukuthatha izicelo zemikhuleko. Ngifuna ukuthatha isicelo somkhuleko wakho mlaleli. Ngiyazi ukuthi omunye uthi mina mprofeti kunento engifuna ukuba uJehova angiphumelelise kuyona. Ngenzeka ukuthi li-business ofuna ukuba uJehova akuphumelelise kulona, kungenzeka ukuthi okuthile okwenzayo ofuna ukuba uJehova akuphumelelise khona. Mhlawumbe ubudlelwane okubona, ubona kunezinkinga. Mhlawumbe la usebenza khona, ubona kunezinkinga ezithinta wena nomqashi. Mhlawumbe kungenzeka usebenzi, mhlawumbe kungenzeka ukuthi une business kodwa business yakho i challengekile ayihambi kahle zonke lezo zinto ngizocela ukuthi uzibike kulesi sikhathi somthandazo ukuze ngikwazi ukuyifaka lezo zinto emthandazweni ya ngiyacela ke ukuba kulesi sikhathi samanje ngizo khuluma okuthile uJehova angithume khona kodwa ngeyibomu bengicela nje bebe u5 engizobathatha manje bese ngivele ngiyakhuleka nawe mlaleli wami osekhaya onga ozoba ungasithumelanga isicelo ngizocela ukuthi uthumele nango WhatsApp ubhale lapha ku WhatsApp ngoba uma ngiqeda luhlelo ngisifuna ukukhulekela labo abagulayo nalabo abathi umprofeti akulaleki nasebusuku ake ngiqale kodwa ngomkhuleko wezicelo ya ngiyafisa

impompo kiyane abantu basemabhasini njoba ngikhuluma nje kukhona abantu abasuka eCape Town basebhasini already abanye basuka ngamabhasi eGoli abanye kade besho bethu bacela ngisibalungisele ukulandwa airport ngoba bazothatha iflight esekuseni hey iyona hey inamandla lento ezobiyenzeka kusasa khona ikhompo engifuna ukukunikeza yona Mzoyiqeda lezi nkinga zakho. Kudala ucule ekwenetini wena ukazi ujabule lokhu wazala ucule ekwenetini uphila ngemali ekwenetini. Le mali oyiholayo uyazwa awukazi wondliwe imali oyiholayo ngoba le oyiholayo ile khokhi ikwenetu le ethenga igrosa ilena iyayikwenetu. Uyayibona inkinga kuwena othi njani? Uyayibona inkinga obhekene nayo? Ngithi mina le oyiholayo awukazi uyidle ngoba uthi uyihola iyadlula iyakhokha. Ngoba kade usudla eyesikwenet kamasonis uyayibona lonto ngizokubusisa mntanami nantu usuku lakusasa umhlaka 12 ongafani nabanye omhlaka 12 kani ngikhulumile ngomsombuluko la ngiqala ngakhuluma ngalo

ekhaya bethi uma ngeke ngafika endlini yomprofeti ngizofika ngithinte umphetho wengubo yomprofeti lezi inkinga abantu bami engihamba ngithwele yazini abantu bami ukuthi uma ngibuya kumavula kuvaliwe zobe ngasekho lezi inkinga like yini ezobe idala lokho ukuthi sihamba ngogqobo lolu olwasindisa lowesifazane owayekade segule for 12 years kanti la afika khona ufika uJesu uhamba nabafundi uJesu abawu 12 kanti uJesu njobe ehamba nabafundi abawu 12 uya kaJaria kanti uJaria indodakazi yakhe kanti nangaki leya egula yayina 12 kusho ukuthi owesifazane una 12 years egula ufika indoda ehamba nabantu abawu 12 bayosindisa ombazane ena 12 years ngamanye amagama ngizothi kusasa

namhlanje nugobo ugobo lokuthi vele mntanami umhla ka 12 lolu suku lakusasa lwagqotshwe ezulwini ukuthi bonke abantu enyobakhulekela ngalo bayophakama bayogwilika bayophakama bayoba nemizi bayophakama bayoba neitolo bayophakama bayoba nemfuyo bayophakama bayohlonipheka bayophakama bayothola ama relationship alright subula kusasa usukula amandla ngiyakumema kusasa oza kusasa khona le khombo engizokunikeza yona ikhona ikhombo engizokunikeza yona ikhona ikhombo engizokunikeza yona ikhona ikhombo engizokunika yona ngithi phatha umnikelo wakho ka 255 rand omunye kade engiwathapha uthi baba insebenze namandla kangaka yini ungayenzanga yaba u 500 ngavela ngamtshana ngathi mntanami lalela ukube futhi bekuya ngami ngabe ngithi mina abantu abayeze bengaphethe lutho ngoba le nto lena uNkulunkulu uyikonfirmile wathi njengoba ngisemthandazweni abantu bazoqaqekelwa izinto zabo ngina 12 days kusasa kuzobe kuwusuku lesi 12 ngifastile mntanami ngifastile mntanami ngithi mina kuwe impilo yakho ngizoyibusisa ngike ngathi ngiqhoke ibhulukwe ekuseni ngathi ngifasa ibhande kwacaca ukuthi imbobo zebhande siyayifika ekugcineni kodwa manje ibhulukwe liyawohloka ngasho ngathi awu kanti kwenze njani ngakhulekela abantu kanzima kangaka ngathandaza ngalahla injabulo yami kanti kwenze njani wakhuluma uNkulunkulu kimi wathi uNkulunkulu ngifuna baphumelele laba bantu ozobathinta kusasa wemntanami lalela ngikutshele ngithi mina ngizokubeka isandla akusona isandla lesi engizobe ngubeka sona ngizobe ngubeka umlilo ozogqabula iy'nkinga ozogqabula izinto zeminyaka eyisebenza impilo yakho ukuba ingaphakami ingayi phezulu ngithi mina ngifuna ukukhulekela sengaphila ngamaswidi ngoba manje ngincena ukuhamba nginuka umlomo ngoba ma ungadlile unuka umlomo sengaphila ngamaswidi mntanami ngoba ngifuna ukukubeka isandla yabona le khombo lena kade ngilele kuyona kade ngilele phezuwayo ngiyithandazela ngabona ingelosi kankulunkulu ngabona ingelosi kankulunkulu ebusuku ngithandaza ngase ngiyalala ngase ngiyayibona into ende egqoke izingubo ezimhlophe yakhulumisa nje labalinye yathi it is well yay ngithi mina sekulungile mntanami confirmile ingelosi ufuna ukukubusisa mntanami ukube kuthiwa ngikulife ngabe uyabona mntanami ukuthi impela ngijulukela kanjani impilo yakho ngithi mina bonke laba bakhala bazoduduza mntanami unesifo esiseminyaka ngizokhulekela mntanami ngizokhuleka mntanami ngizokhuleka ngithi mina kunomuntu okukwenetayo mntanami ngizokhuleka ngizokhuleka mntanami into zakho zizoba right zizofuleka umnikelo ophathayo wale khombo yakusasa lenkonzo enamandla u 255 rand itshe leli lezitha wena othi nginezitha mprofethi lizobe likhona ngizokunikeza ngesandla sami leli tshe lezimanga leli tshe lezitha nasekhaya liyasiza ekhaya akungeni silwana ngeni itikoloshe akungeni zikhova lezi ezihlala phezu kwendlu siyashaka isikhova mntana sikhuma amehlo sisaphazeke phansi kusaphazeke umswane phansi ngithi mina lithole nalo lizobe likhona lelitshe lezitha zizobe zikhona nezinsebenzelo zomprofethi sizoyizwa la ipromo lapha le clip lena sizoyizwa lapha le clip uma sengiphuma ezobe izichaza nje izinsebenzelo zomprofethi zizobe zikhona abantu

private bacele bathi sicela ubufakazi bethu ningabuyisi ku TV na ku radio ngoba kochithe kumndeni mabengeza ukuthi njengoba eshayikile lo ingobe bekade shaya mina ngase ngithole insebenzo zikamavula kuvalwe ngayisebenza

0: makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketha ngaboshiwe tata
1: hayi siyabulela ma
0: ngiyabonga tata
2: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami ngumathobi ngohampa ngosesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyete ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshi ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhela khona imali namakhadami asebhenki nama-ID benginey'nkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginey'nkinga nje baba yokuthi abantu
3: mfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakhona unkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
4: Hey, one again.

0: kuzwakala kebili 2023 2024 March bezale ekhaya yamba ngosasa ngiqedwa sesifuku afika kunzima la hayi ngahlala safika sanikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa lo maphutha kwanti asiwasebenzisa. Kwathiwa sisibuye emva kwesonto sahamba sowasebenzisa noproduct sabe emva kwesonto nokusasa saphindisana kwamanye kwathiwa sowinge wasebenzisa mna ke kwakunzima kundingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kunje umqondo ongekho mna ngelutho kodwa ngathi umesenji waqedile. Hayi, abuyele esimeni ngaphilanda ngumuntu njengoba nje ngiphile saka ngiphelile esizuki kathi uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele afu wabona ukonakele ngangingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ngojabulo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen
2: hey awupheke gogo-ke sekurayithi ke sawubona-ke gogo
3: yebo ngani cha nithi angizobonga sibe noma ngababi nami engokubona uziphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngingamuntu angibonga bangisizakele ngifike ngifile na mangifile waphambi kwami ngifuna umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha bazokaba kathathu ngabona ukuthi ngiluseni umphefumulo omuswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba kukhathala igazi lami ngathi libolile wasefezele ngisho ukuthi ngiphuma ngiyithekisa kuthi angisema akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuka nje-ke manje lamazi ukuthi wanginawo enhliziyo lokho ebuya-ke wona ngifufuke kodwa nje umehluko ngiyawubonga inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela ngokuqhanuka futhi usengifumbethe
2: esandleniaeaikhonaaeakunikeaijuiserong
3: banginikeza ijuisi kwafuna iy'ngane zami zisophongolo yibona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umtshetshe zenza wenethu ngusibili uba mfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngikwavuma emmelene endleleni ebheke ophongolo kwapho uzathi ngikubathi ngisophongolo athi ngimelene lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje kushouthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho kwadaya ngudaya ophinti kwasequleli iswayeke lakugcwala phakathi acishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni nje ngizazama kususa ube ungamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabona yasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalo ujuse ongibulalayo mina bakuphuza kanye kwesibingakususanisisa ngithethani ngaphandle kanti akungose ngiyakubona lapho kuthiwa kokungesiwe bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe idabudabu nezemithi futhi le nto wafuka ayithela edolobheni lapho khona ayithela kwesifuthini zibonika lo mama
2: no siyabonga gogo sixhayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona ngiwakusho wakubulala
3: nguzuthi
2: kunegulusha lapha
3: esinibenginegulusha lapha ngane yami leligulusha ngihambe ngenyakolwasolayo bethi mama wakwayispecial nithi ngile bathini ukuthi bangisawo-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalutholele nasi ayifushi ukuthi ikophoza ngathi ikophoza amanzi sengiba nodenda kulenye impayo-ke lokudende kungalasithi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyakhalaza lungagabuki lungikeli ngize kudose ngizandla konke lokho ngiphuzela ujusi wehlile sesiboshile

nga lunganga phezu kwempilo yakho. Angikathandi mina ukuthi ngempela bakuvale esivulini noma bakuvale kuphi na noma bakushaya ngathi oboni yento evimba impumelelo yakho. Ngithi mina thola umavuthulula mntase. Ngizayivuthulula le nto. Sekuvuthulula izinto eziningi kubantu. Umavuthulula awugcini ngokusebenza nje kuwe. Uvuthulula nezinto ezisegcekeni ekhaya. Ngokumavuthulula uyakwazi ukuthi uphele ngawo. Kuphuma amabhodlela aphuma ikhophane zabathakathi. Ngihlale ngaphansi angikhulume izwi labethi mina. Ngiyakutshela mawuyenza lento ekhaya. Uyongifonela wena uyawubona. Uyangifonela wena ungitshele.

0: which is unregulated. Uyabona ke ngikhathele ngobaba obaba ngampela ubaba ongababi akafuneki ngithengi le bullet yobaba ibullet idubula ingqothovu yomama uyabona uma ubaba afuna ukwazi ukushaya ingqothovu ngampela ngoba phela omama bazingqothovu ngeke ubaba onesibhamu esingadubuli bengizwa ke njalo baba ukuthi ngithini ukuthi ngiyanibona ngihleli ney'ngane ubaba onesibhamu esingadubuli angimfuni ubaba mina othi makudityelwa asuse umama amsuse ethekwini noma sorry amsuse emtuba noma amsuse empangeni noma emsuse olundi noma amsuse kwanongoma emsuse athi babheke eThekwini abese emlahle edokodweni engakafiki nasethekwini neke ngabe kuze kwenzeke lokho fake ibhulethi ngisho kuthiwa-ke manje bathini abantu bathi wena unjanjana usekuphinde ube yindoda ngithi mina uzoba yindoda ngezinto ngithini ya thola ibhulethi okay baningi-ke la ma-product engikhuluma ngawo ama-product
1: Sawona sibe unjani mama wasengoje lowo befuna udusi ngagcina ngiwutholile wawusebenzisa babantu mavuthulule indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko ebengifuna ukukwazi ukuthi ngoba ngiwusebenzisile ngaphinde ngiqhubeke emfuthi awakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalula ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ungavuthulula ngibone yabuya amalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ningisebenzisa iy'ngane zona zingawusebenzisana owakhona futhi nawe ungisebenzele khona kunomkhweyane obezovela uthe ma kufanele asuke kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuqhubelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awasuke wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubeka ney'ngane ey'ngawusebenzisana ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna ukuzakhona lokho angiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubaba wami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesazi sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
2: sanibona enkosini igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi ngayithekwini ngawuyisebenzisa besengesibhobo esingithahle u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi

0: ngiyabona lenginkinga yokujulela nayi inyawo nothi ngijulu wenje kodwa manje umehluko ukukhona kakhulu yabona ubaba usibiya ngisakhwele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
2: ngicela ukubonga kumprofethi usibiya bengineyinkinga eyiningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba usibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba usibiya
1: hey sanibonani guys see akakunzima empilweni bafowethu sihamba sidlala abantu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu uzongisiza ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi usibiya ngixayeyile ase yase ngalayela ngomprofethi usibiya umuntu othizeni nami kulokuthi maxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi usibiya aye nami ngahamba abantu bangaka umprofethi usibiya umprofethi usibiya angoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi ngiinto ongayiqondi umprofethi usibiya ntshontshe esibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula kwathi nje wathi ndahambe ngiyochela ngigeze ngiqhume ngigeze ngichele hayi ngangayikholwa le nto hayi ngoba phela ngihlalekile bafithi ngahamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni bonke nje kuyinesi akuhambi kahle ngisho ingane ey'nazo ukuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu akhona abantu abanekhansela eminyango ngiyabonga babu usibiya ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosangenga ithemba basengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka masaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi usibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphela imihla sabe zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikweze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga ayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
3: sanibona nibalaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kaCele nginengane eziwu-3 ngishadile nginomyeni wami ubaCele ubaCele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobaCele ngishiye ney'ngane ziyincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawu

0: ngavuthulula introduce ngomunye umama nje esikhonza nani ngawusebenzisa uma vuthulula ngingakagqoma kwesifongo sagqume kathathu ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele location yala isathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli location kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona nayimoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yambalaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
1: sinalele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusiseba ngalilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha na kakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibangusiza nazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisa leli thuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up ngibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayiphambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejisti bangakupromote nakukupromota barejista bayapromota abanye wena lokhu bela itoho nje akekho awupromothwa muntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela le nto ngizokusiza mina lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela lesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi unkulunkulu ngithumele uba ngukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangela ide kangakanani inomonakalo kukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese-free consultation okuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakane ngayo ngithi mina ungaphuthelwa-ke sebenzisaleli thuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi kuyasi umprofethi uyakuyalela-ke uzobe seke wena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze mayekuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole makuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale right-ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijusi yethu sesipesheleni bakwethu ijusi ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu izinkumbi zabantu ngampela uzobe uthenga 3 uzobe uthenga 2 for 300 rand okusho 300 rand uyithena ubeuthi ukhumbula ukuthi phela ijusi i-175 iyodwa encane kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2 okusho ukuthi wena ma ukhiphe i-300 uzothola ijusi ewu-2 yebo kunjalo yinhle le nto wayidinga kodwa wayidinga ufawunyele mbajasha lube ngcono nomkeke olungagezwanga right unkulunkulu wasembusweni bakanibusise wakhohlwa sithi ama-product ngohlukahlukana kwazi nomavuthulula eyi umavuthulula siyabonga ngampela usenze izimanga nayo umavuthulula ngampela impilo yabantu iyalunga impilo yabantu iyaqonda khumbula ngampela phela umavuthulula u-550 rand nje kuphela ungakhohlwa ukuthi sinalo ibhengela lezitha elu-250

a man, guys. See? Aga wonzi nampilo na fridge. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayeyile. Asiyase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho, uhambe ushontshe umuntu umsize oxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya. Aye nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya. Ngamuxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Hayibo guys, yazi into ungayiqondi. Prophet uSibiya ntshontshe esiwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Kwathi nje, kwathi nje ngihambe ngiyochela. Ngigeze, ngiqhume, ngigeze, ngichele. Hayi, ngangayikholwa le nto. Hayi, ngoba phela ngixalekile bafithi, ngahamba ngayokwenza. Kwami

0: bongeze kuness akhambe kahle ngisho ingane enazo ukuthola umsebenzi after ngagoma nje only 3 days ngachela eyiwo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu akhona banaxazula iminyango ngiyabonga babu Sibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambenga ithemba sengililahlile nami ngasengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka masaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphela imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufakazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikweze ngisho itruck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga mphezi
1: sanimane nibalaleli gama lami nguphinki ngakwarhadebe ngiganele kacele nginengane ezo-3 ngishadile nginomyeni wami ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele ngishiye nengane zincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqumi okwesifoo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wakwami engifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthelwa khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami ma ngibuya emsebenzini ngiyabona nayimoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe ezo-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
2: sibulele kuzo zonke indawo sanibonani uNkulunkulu wami makanibusisepha nganilwele makaninqobela izinto.

0: ibonayo nengayiboni engizaziyo kanjalo nengazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla
1: Sibingelele ke sesivala uhlelo iKingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya isahlula mpisi ingadlangadla isihlone samandla esifele emanzini sibonge kakhulu uhlobo sami ukuthi ke ube yingxenye yalolu hlelo ngempela ke iKingdom Mandate uhlelo olunamandla ngendlela esimangaliso uhlelo oluzoshintsha impilo yakho uhlelo ozokuthatha lukubeke la ofisa khona la khona uNkulunkulu ezokwenza isimangaliso empilweni yakho sento kade wawuyilangazelela into kade wawuyifisa empilweni yakho kodwa ingenzeki namhlanje uNkulunkulu uzokuphakamisa ngogcobo lomprofethi phuthuma ke uye endaweni efanelekile lapho khona umprofethi ezobe khona ezokunikeza usizo ngempilo yakho noma ngabe yini ekukhathazayo ngabe isifo esemzimbeni wakho ngabe inhlupheko ekuxakile ekhaya lakho ngabe uxakwe ungahlalisani kahle nabantu ophila nabo ngabe uxakwe ibhizinisi lakho elingahambi kahle noma umsebenzi ongawutholi uNkulunkulu wasembusweni ukuhambele namhlanje ugcobo lomprofethi luzokwenza isimangaliso ngempilo yakho right ke uma ngabe ke useThekwini noma sinomhlobo oseThekwini ngicela umiyalele ngomhla ka2 kuzobe kunesimangaliso lapha ya umprofethi uzobeke enze ngempela imbizo enkulu lapho abantu bezobe bekwazi ukubonana nomprofethi kuyi 1-on-1 mahala besebethola ke izinsebenzo zabo yebo wena ke osemandeni ngomhla ka3 umprofethi uzobe nawe kuwe wena obhukile nosazobhuka oshaye ku 0796551813 inamba yeofisi yamprofethi leyo ozobhukha kuyo wena osemandeni ukuze ukwazi ukubonana nomprofethi ngomhla ka3 bese siyadlula siya kumhla ka4 umuntu oseshowe aphuthume lapha phambi kwaseboxer ongasechester ngo 10 o'clock isikhathi ekuseni umprofethi yobe khona ephethe zonke izinsebenzo ozidingayo umhlobo wami yebo uzokwazi nokuthi ukhulume nomprofethi ke umlomo nomlomo lapha eshowe ngomhla ka4 bese siya kumhla ka5 ke sesikhulumile kakhulu ngomhla ka5 inkonzo yethu enkulu lapha empangeni nomprofethi usekhulumile ke ngayo ngicabanga ukuthi ke usina wonke ama details apheleleyo ngenkonzo yangomhla ka5 elapha ya eTown Hall kwaMasipala yebo phuthuma ke nakhona inkonzo yethu 626 bese siyadlula siya kumhla ka6 ekseni lapha ya Olundi umprofethi uyobe khona eofisini lethu siqo sakhe ezokukhulekela kunikeza izinsebenzo yebo enze nawe futhi ke i1 on 1 ngomhla ka bani ngomhla ka6 siya kumhla ka8 umprofethi ukhona kwaNongoma lapha ya eNongoma ini ngehora leshumi 10 o'clock ekseni ngomhla ka8 umprofethi ukhona enongoma ini mawungayazi indlela uyibuze ufone ku 0796551813 kanti ngomhla ka 9 umprofethi Sophongolo ePongola Country Lodge akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko olubeke phansi ngiyakuthembisa ngomhla ka 9 umuntu Sophongolo phuthuma umprofethi ukhona bese kuthi ngomhla ka 11 sise ofisini lethu ke emtshubatshuba kwamadolo center esaluni kwanomi ngomhlakabani ngomhlaka 12 i-ofisi lethu empangeni lapha ya Union Street ebuilding laka Kenneth lapha kule passage enefenishi ungene ukhuphuka itebhisi office number 2